bulaka, bo bulaka. Bana ekanga ngenge, maboko pona bino. Maboko lisusu. Toye bi ete biso bana mbanda ka tozaka bati ya tembe. Tango tozaka lo bana bino ete na promotion oyo. Bato bazali ko gagner

so ko lakise chaku ko lo ba mo ko mususa ko finga yo o moni makaku nenga tete akasa ko mana botamutu akolonga tete.

0: mimi ataba nipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia $200,000?
0: Desa, unasema desa mil.
1: Desa mil. Unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia $200,000, 1,000 mara 200 utaiuzisha?
2: Ngichuchue.